0: awade da awade enti ana ohyehye sɛ obelma beja neja ene ne na
1: na odena kobata ne yire ho
0: na odena wa kwa de ade
1: kobata ne yire ho
0: akobata ne yire ho to aso e
1: wa ye ho nam kro
0: na wa ye ho nam kro
1: na obanu obanu da daja
0: na na wo mbenu no
1: ade da daja
0: ta nshaka awade dinda ete awade hyehye awade no hwe Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
1: verse 1
0: aha
1: keni hebel
0: keni hebel
1: na adam hunu ne yire hawa
0: hallelujah
1: amen
0: adam hunu ne yire
1: hawa
0: hawa nshake urade din
1: amen
0: wankaso hunu ne mprawo
1: dabi
0: adam hunu ne yire
1: hawa
0: eti onyakopon shisha wade ma adam ne yifu meboa
1: yes
0: eti adam ne yifu awade no onyakopon na ne shira na de so
1: yes
0: wono na ba adam ti ono na kofa oba ne bre no
1: sa
0: eno shira so na beye oba na okunu eti o se adam hunu ne yire
1: hawa
0: eti adam na ne yire ye hawa ne yire ne hawa dado hallelujah
1: amen
0: eti obi ka jo se duaba na omukodi ya no eye adam fa ifu a na oya trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: so o fa wo yira enye dwaman o
1: dabi
0: eti o se adam hunu ne yire eti o jakopo bo oba na ro den ble be ma no
1: sa
0: ne yire eti eduaba na omukodi ya no wanfa no enye se adam kofa oba ye duaba na si duro num
1: babo na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babo se mo nwire ntira de ya kire no
1: sa
0: o se adam hunu ne yire na oya de
1: na onyinsane
0: na oya de ade
1: onyinsane
0: ene de ye hu ya yire o
1: dabi
0: ye hu ye mpra na yenyinsan
1: sa
0: bible no se adam hu na yire na onyinsan twaso ai
1: na wo kain
0: na oya de ade
1: wo kain
0: ene so de ye hu ye mpra na ya wo kwadwo
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onyakopon hyesa awade e ma adam no ko first corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
1: first corinthians 7
0: ai 8 to 9
1: Paul to awalefo ne sujafo fo
0: Paul to awalefo ene yesijafo fo
1: na meka meche sujafo
0: na eti na onyakopon ehisa awade enti wo se wo katre sujafo ne ekrafo se
1: eye ma won se wotena wo se me
0: enya ma won se eye won san ko wotena wo se me
1: na se wontumi nsha won so
0: a wontumi nsha won so a
1: ene wanwale
0: wanwale hallelujah
1: amen
0: eti awade yade awade ne jehopa
1: yes
0: o se wontumi nsha won so nti
1: wale
0: wale to aso e
1: na ayesa obe wale
0: babu se ayesa obe wale
1: sense ho be yen
0: so obe tra ho no abura jaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: na o se ayesa obe wale
0: ayesa obe wale
1: sense ho be yela yela
0: so so ho be yede ade
1: e
0: ti problem 1322
1: o se de wanya ayela no
0: e ti babu se de wanya yere no
1: wanya de papa
0: de wanya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: se de wanya yere na nya ade papa dia na che se de wanya mpra no wanya de bone
1: yes
0: Bible said you wanya yere no wanya de papa
1: no wanya wade ho aniso
0: na wanya awade ho de ade
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse 1 esan se awade na ni je awade ho nti Jesus Christ kura ba asase we so no ofa ono ankasa kwa yefrashe
1: yes
0: because awade ya de awade de je ho ye papa papa
1: yes
0: eti so ya brat ya baba oda se utie me na utete wo yere anase utite ukunu waja ukunu yaya waja wo yere yaya na na se wote ya na se wo bura dwaman na se wo nya wadre se obewale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wanya de papa
0: eno so de obi nya yire a na wanya de bone
1: wanya de bone sam
0: ko hwa wade sam wo wadwo ho
1: hey
0: ko hwa trad ko hwa chocha wo fe cheke wade din
1: amen
0: e ma ya bu ma ma na ma ma ya bu ma en so no ma ya bo ya bo so ni e di ya ma no ma chi ni ya gu wade e ene ya di wade na ko ye good ye to ye ma no eti ye to ne ma oba be ma no a na be ma no hwe nkwashia ka okobo ya
1: eh
0: na oba ni jimi kakra bi a na ased abem etu amema na sika ye bam cheke wade din
1: amen
0: ni akwachia oba ni eti chere kokwa asi ni ekuno
1: hmm
0: because and oko wale oba ye di bi 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale na dani gold ne diamond
1: getri
0: na ukobo san ka wei na so ba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka mie no no ka nan a e dia na besi wo fie ho cheka wadi din da ta quotation ni mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia na da to so miensa no
0: na da to so miensa
1: wo share fro kena
0: wo share you from where you from
1: kena aw galilea
0: ah where you from
1: galilea
0: aha
1: na yesu ne ne me mami
0: wo na yesu ne mami ye di ade
1: e wo ho
0: e je san san awade e awade e ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem ko tena yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: so se awade na ni ji awade ho pa
1: sa sa
0: na ni ji awade ho pa etimrate no maba wa mumwale yan plantien no
1: eh
0: bachira bomodi sachira wadwen hallelujah
1: amen
0: twa epistate chapter 4 no epistate chapter 4 no verse 9 no to 12 dey the bible no ka
1: sanka 49
0: aha
1: kichemu
0: enkron
1: enkron
0: ekodumienu
1: ekodumienu no
0: wose sai
1: benu yesene baako
0: bible no sai nipa mienu ayesere baako
1: ebi se won bre market e won ma
0: won ta sai won ko bre e dey time anajo amu wo ho a aketia pa e wo ho ama won
1: sa
0: aha to aso e
1: wose na se ohwiase a
0: na sai nipa mienu nam na baako hwiase a
1: baako be ma ne yo
0: hallelujah
1: amen
0: oba do okuru da ho na anajo baako yale a bakod bakod bakod hospital
1: yes
0: na wo so awu wale ya wo go da ho no wo yale ya na do a
1: muntum chi
0: wa ketenkete ba chew u be wu hallelujah
1: amen
0: ye ti na bible no awurade ade di awade ho no
1: yes
0: wo si nipa bi no da na do a wo ho be won hye hallelujah
1: yes
0: na bakod yale ya bakod bakod bakod hospital
1: yes
0: to aso e
1: wo si na bakod fu a ho yase a obi nka ne ho no
0: bakod fu a wo da na na do ketenkete chewa
1: obi nka no no e ma ne so no enue
0: enue hallelujah
1: amen
0: eti twaso e
1: be na so on ba nu da
0: na bible say on ba nu da
1: wo ho ye won hye
0: wo ho ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: on ba si de na ye won
0: hallelujah
1: amen
0: June July
1: eh
0: weather na ye cool
1: eh
0: January
1: mm
0: December
1: mm
0: eti je fo bre
1: yes
0: mu wale na mu nyam pratue no ka emi ma me ba
1: amen
0: wo si se nipa mi enu wale no da wo ho ba ye won hye
1: na ba ko fo de
0: na ba ko fo de
1: be si de na ho ye won hye
0: o be de na ho ye won hye
1: na so bi tuo omu baako a
0: na e bi tuo omu mu baako a
1: banu ni ba di asie
0: ni enu no ba di ade ba ka bom ni na di asie
1: na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem
0: na bible say ahoma say ebo homi ensa
1: ententem
0: na chese oba ni okunu ene ba
1: yes
0: ahoma ebo homi ensa no
1: ayo
0: oba ni okunu ene ba oba ni okunu wale ade ebe ka homa ehmi ensa ye ba
1: yes
0: eti urade die because o tuo jacobon na ni nshirapa ni yefunu mu ade
1: sa
0: urade obo ni obo awade se nipa firi mumla na mo metra ni yensom no
1: yes
0: wa mo pransa yennyem ni yennyimu
1: dabi
0: shege urade din da
1: amen
0: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege urade kano wa malaki chapter 2 verse 14 no
1: malaki 2 verse 14
0: aha
1: wase na mo kase
0: na mo kase
1: enam de aso
0: enam de aso
1: ebi se urade ye woni omran tibre mo yire
0: entem da sini woni omran tibre mo yire ebla mu jira ho for better for worse
1: yes sa
0: urade ye mu dansini
1: sa
0: ene for better for worse ni nya adwuma
1: dabi
0: cheke urade din
1: amen
0: for better for worse no enya adwuma eye for better for better
1: mm
0: ye pade ye denko a
1: ye denko ade enwuno ba ye mpe
0: be ma adwuma sey a na oba ahyase ye na obi hebu wabaso bema so atuma sase ese ekosura no wasase edin kwase asam wofie
1: ofa bika ho
0: hallelujah
1: amen
0: opia ho bache no num no aba fie 12 o'clock
1: yes
0: na tuma sase ekosuru nti wodi ma ensam kire ne yire
1: sa
0: bible ne se bra mutira ho amoye for better for worse no awurade aye mu dansini
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: twas why
1: o se awurade aye wonum lan tibe mo yire tem dansini
0: awurade aye wonum lan tibe o kire omlan tibe yirimu a na chese wofi dano na wale
1: fo sheka wano
0: unyakopo jira finfini wo
1: sa
0: eti for better for worse ena ne yajade ne ma wo she wo na kureye ne dia mede me ben ma wo nkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
1: yes
0: eti se kodru ba bi na sa wo ja wo yire wo ja wo kuna wo problem
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: ona na wo twa ne nkontompo
0: efesefa ba ne sa enya wo ja wo yire na sa wo ja wo kuna ana ugu awade no a ensofo abugu awade amuntie
1: eh
0: ena fofo abugu awade amuntie bible say so ugu awade na enya awade no na wacha no kontompo
1: ocho nyankopon kontompo
0: ocho nyankopon mua
1: wacha no kontompo
0: na wa betwa urade kontompo do watra sase wesua wa wujejereje to aso e
1: na so ono no hokafo ne wapam wapam yele
0: bible say waso ono no hokafo o ade wapam yele woni na pam ahyebo
1: mm
0: eti mufa awade no nko awiyeye ana busua bebre egu kofo awade
1: onwo ba nti
0: ko high court wo ko hwe
1: hallelujah eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: amena na to na
0: so o twaba
1: dabio
0: o ka se eba ye papers ne dia corporate press a complaint dodo ayepe
1: epe mena na to na so
0: ewa din na ma ba hallelujah
1: amen
0: uni mbabi abawa ade na ko fa bi mra no
1: epe mena na to na so
0: ewa din na de ma ni pa na ma
1: dabi
0: eti se sister ne ngo bla ne ngo wa na no ntrese gu awade ano
1: dabio
0: ya ba twa so twa so ai
1: wa se dunum no na ba ko pe na wo honhum ka ya bi
0: aha
1: na adent adena ad, ad, ba ko na ohwe nyankopɔ ho ase fo betumi
0: ya sa
1: etim nhwe mu hwe mu hu ye mu honhum ho
0: hallelujah
1: na ntwa omna ntibla mo yire nkotompo
0: nkotompo o se honhum mu nimpa no ene ye sa wo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
1: oh
0: wade ni gu because akwa ye faso ma mema no bon kwahye ka no ese na kumam etu obadi din kwahye asem kakra bia na kuma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade ni wacha no ne hweye ntu ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13 4
1: muni awade ani
0: bible say awade ye ninini
1: na mu awade ba ho fin
0: na mu awade ba ho dia de efi
1: se nyama mafo de
0: efi se adwama mafo de
1: ye wale sayfo
0: de ye wale sayfo de
1: onyakopo bubu ona ten
0: obi awaja me yire obi awaja ne kuro onyakopo bubu atan
1: yes
0: ye ti awade pa awade jaye no pe awade sayye every am a friend abe dia de ebe mu no
1: sir
0: shaka awade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ani
0: muni awade ani
1: na mungu awade ampa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade pa ho fin
0: etimi nua sofo a o church member aba chretre oni ne kunu aware se mu akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu chenti dua wo ntwa na nkonko ja ne kunu no sofo wu tie me tie ne ye pa bible sa awade ye ni ni
1: Mie ngua wale mpa hufi.
0: Mie ngua wale mpa hufi.
1: Nyama mafuwa die.
0: Na edwa mafuwa.
1: Ene wale seye
0: fuwa die. Ene wale seye fuwa die. Ene ema bebre. E gua wale mpa hufi.
1: Yes.
0: Ye kruni ma wale wale wako trabulu chile.
1: Hmm.
0: Wetu kwa jani kruni wakana hako trabulu chile bule jamain.
1: Sa.
0: Bema suwe jani yini wakana hako trabulu chile bule jamain.
1: Hmm.
0: Enkla tenti.
1: Sa.
0: Wadu wabia wale waha abla wakunu waha. Hey. Eina edeva ewiasi edo uko. Say people's way and found quite heaven. Shaka radi din da. Bible say, awade adinini.
1: Mengu hufi.
0: Mengu awade hufi.
1: Se nyama mafo de.
0: Efi se dwama mafo de.
1: Ene
0: awade se ye fo de.
1: Onyakopo
0: bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
1: Eh.
0: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Esa intina Esa chapter 20 verse 12. When Yakopo de ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla sama di kan ye Yakopo de ba wo Esther chapter 20 verse 12 no bon power le guonti hwe o twro shem sai
1: di wo jare wo nani
0: Esther chapter 20 no verse 14
1: wo se nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e Yakopo wade ne mla nsama di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sha wade ya ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi emi ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
1: sa
0: yenko bon kwashia ka wa wade ho onyakopo nipa na obo no no awade bo no wanye ne hwe
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider bible say consider
1: te so
0: hallelujah
1: anyele so
0: aso wadu bo odre dodo
1: sa
0: system ile wadan
1: eh hey
0: wo ba no ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wadan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru se eh
1: me bo odin
0: angelina kura me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kura ye kwai ne ho ade ne ye gene 65 million na me ni angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo ajiu ye kura
1: wonam se
0: wo ba kwa hia ke emi ma me ba
1: amen
0: na okuru ba kokko 20 million na gu na fe wo ba tra wade na se a na wo sha se se wo ye adwuma tete kan wa ana ba didi obedie
1: sa
0: ana ma wade ne gu no asofa me yes se ke ni nyina ma enkrofo dia ba num koku ne moto asolo ko a different rush no mo mu ye dede o wade asen so safo no omo nshambre punu mo
1: da bi
0: hwehwe do finalo kisino wow
1: 5-1 cd no na shim
0: na ye bu ye kete me ye ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo twro shem sheye de ade en sheye wade ye ebubu ya wa de second one eba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na ensaya wa de
0: na wasa atrashim mla se first one ebubu ye no wa de second one eba no wasa atrashim
1: sa
0: se nya de ade
1: ensaya wa de
0: ensaya wa de hallelujah
1: amen
0: eti shade obi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ananu mli ajanu mablatye so wakofia kwa kwa ye oba ho ade na ne mame ne papa a charge o na de on baje no okoye oba ho ade a bible na koni tu bible no okoye oba ho ade a de na mame ne papa be kase fabla bia fabra fako ma won okase fa peteji bla fa peteji ko okase snapa fako okase nsa fako oke na ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja beba a wose wo je no fama no enka so ye kristo ni nti untu snap bible na nka ne sa ka emi mame pa wose fa mamla ma de mamla ade ade ese no etu ko na so se de wo je no fama no tintina anua na obeje opese wodane ni sika na so se won pena de na koma mu pe no fama no na fa wi ko na fa som jemla hallelujah
1: amen
0: etu onyakopon wo ja wade ya mutumi ademana ene eja wanfa ma sofo wanfa ma sofo e no obi tumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne papa eti gana hanu mu ahwe ne akwa kofa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo Shaka urade din
1: amen
0: etu shai Proverbs chapter 6 32 to 35
1: wase the offer ayire no enity
0: bible say esa se wade na ni gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
1: oniti
0: hallelujah
1: na do yesa no
0: he bible say obi ofa obi yire no
1: wade se ne kra
0: oye de ade
1: wade se ne kra
0: yo ofa obi yire no ye kasa oniti a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate ye hallelujah
1: amen
0: udi obi yire chi sa cha se wo na oni peter se na we aloma peter se wo na oni me we bible ne se men ka tro se dia ofo obi yire no waniti to aso e na wo yesa wo di se wo kra
1: na ema ne nimguasie no
0: benya bible say obi ofo obi yire no ema e ne nimguasie e no benya to aso e
1: na hohura no ompepa
0: na nimguasie no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible say woni mguasie
1: ompepa
0: da wo na mane yetere wo ma na mane yetere tere wo nsha akura we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi ne hwe na ma na ni ase nyina papa ye no hallelujah
1: amen
0: wosi wadi gwasi mpepa da
1: sa
0: he o dia wuduru ha wuduru fie na ho na o dia busa se ablantia bi a na ote wo kofa obeyire ma ye bu no no ye be kire wo e fie no e wo ha hallelujah
1: amen
0: wosi dia ofo obeyire no toaso ma me
1: wosi oniti
0: waniti
1: na wode se ne kra
0: wode se ne kra
1: na emane nim gwasi na
0: obenya obi ofo obeyire ana obi odi obi kunu no emane nim gwasi na obenya
1: na ninkunu ni obelema bufuhie
0: bible say ninkunu ani obelema bufuhie
1: na awrato da no emfiri munfi
0: na awrato da no omfiri munfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sey awade aware sey fo bible say judgment day awrato da no wo munfiri munfi da twaso
1: asi
0: hallelujah
1: amen
0: wo si wo munfiri munfi da
1: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabia ye ka che mufa ye djuma o 23 verse 10
1: ose na aware sayefo
0: na bible say aware sayefo
1: asha sasene so ma
0: look at the Ghana ena aware saye aite say fosu no ade ate na ade hye nyina ye wale gum na egugu ye she ye wale tell beka ho na 20 nsu agu etitam bia Mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yere okoja na kru minua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nkasa nkyira wo na urade ontufo wose na wale sefo ade ade acha asase no so ma toaso e
1: na no menti asase no dia bobo
0: aware sey enti asase no ye den
1: edia bobo
0: edia bobo hallelujah
1: amen
0: aware sey enti asase no ye den
1: edia bobo
0: edia bobo gana asase ya sey nyina ene ye duaduane a this year different raza guasie nyina ye aware sheye ay abasa si ni die bobo ene koko okuraje so de fataraza guasie ni nyina firi wayire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra empram why was written ti ye obi yira ti ye ka hwetire wompra so de be yaduma mi pe quotation ba ko a kire se ukoye oba nwade a this so de kwa so dem ko bon kwa shiaka ye wedding ansana nyakopo ajiatum mi pekota shiri bako etrese sofo etumi jira ena ene eja tumi di obi bam ema awale ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nyasa quotation we pe mi no be 0243 3255117 unya quotation bako kra de mamie beja preaching mi tro challenge bible scholars ni na Matthew 19 no wase sai
1: wase aware ja ye ho asembisa
0: aware sai ja ye ho asembisa
1: na farisifo ne banenche
0: beso ana farisifo beso ne hweye
1: So obi wo ho kwan sɛ
0: obi wo ho kwan sɛ
1: asɛmbia
0: lanti
1: ogya na yira
0: ogya na yira na
1: wo sɛ wo sɛ
0: ɛna obi ase wo sɛ
1: monkey kan ne sɛ
0: monkey kan sɛ
1: efifitiasie
0: no
1: obo ba ne bɛma
0: no obo ba ne bɛma no
1: obɛma no ba no obo wo no
0: bɛma no oba ɛna obo wo
1: na wo kan sɛ
0: na wo kan sɛ
1: wenti no nipa bɛgya na
0: gya yenti no nipa bɛgya na gya
1: ne na ho
0: ɛne ne na
1: wo de no kɔfa
0: ne
1: yire
0: no wo de no akɔ ade ade akɔ fa ne yire etu hwɛ a ɛna ne yagya wale a oba ne okunu wale a ne ya nti awale bia ewa busua fie no wo hwa entan entan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o se na ne agya no hye mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu ba bi atena
1: sa
0: ti ablantia wo ti wase wo fie ma ne nya wo de prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: me ni aba wo du kuna kwotena busua fie bo po foforo hallelujah
1: debi confusion
0: na confusion baba ho wose nane agya mo ka mo hobom a mo nko enane agya eka mo bom wi a mo te mo mfiri wo mumu na mo nko pa baabi ntena
1: sa
0: mo nko ba mo sesen mo kokura na mo ba puto na mo bedi a ewa urade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso ai
1: wose yenti nipa baje na jane na ho
0: nipa baje na jane na
1: no nako fa
0: na yero wo ko bata na yero
1: wo nyina koye honam kro
0: na wo nyina koye honam baako
1: dina wo naso nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: enane agya ade moma awade awia mo ya honam baako awalefo mo nya honam ntia abrakya ya ma wo yero fa ufun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa ya ma wo kunu fa ufun kakra adwom bone tie na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun
1: da bi
0: cheke urade din da
1: amen
0: adwom bone ti oba ni okro bi tumi fa ni yonko fun wo so me no ba ya wo number ko ablachi a wo bo yire ma urade nkasa nkyero hallelujah
1: amen
0: se de utumi mu ni padua no sa de urade so kasa kyero urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya ya fu ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye sa kyera ya dwen awade e ye eh urade a mo se enye problem o na su nipa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: ade ese ya wade ya party tre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awade oba so hu so be ukunu go soro na wa ba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so ade ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible say wale say efu be gira tem wom to aso ai
1: enti dio nyakopon di akabom no
0: enti dio nyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
0: hwe na nipa bi anya den
1: antiti mu
0: ene hwe se na ne agya etiti awadiem
1: awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo sha ona hwe yesu wa nam kra na opriti priti ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne dio sa yesu wa no na o adwuma mu a o yesu ma soma no ukunu sa private care ya obeware yo de ba ye sha anya ne dia o akosia betimi abema we pade na se we kura de o de kofa ayebo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja abema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya hunchiro ema nipa biala wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim to aso ai
1: o say
0: ah
1: Okachia no se.
0: Ana okachia
1: se. Ana Moses e mai kwase nye enya awade.
0: Ana Moses ma kwanhye ye nya awade.
1: Wose won se.
0: Ana se won se.
1: Makoma dinti.
0: Makoma dinti.
1: Ana Moses ma kwanhye.
0: Ana Moses ka se.
1: Mo nya moyire no.
0: Ko jai wo yire.
1: Le vivita se no.
0: Le vivita se.
1: Na kente sa.
0: In the beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne Eve bom no. Awade adwem no. Na kente sa wo.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso
1: e. Enti mesemo se.
0: Enti mesemo
1: se. Nya ajama ajama monti.
0: Wo yira nko bo adwama, wo kura nko bo adwama.
1: Na se wo jana.
0: Na se wo jana.
1: Na wo ma ana sa wade.
0: Ti awade em. Eye adwaman ene owuo. Ye beba ho. Hallelujah. Se wo yira nko bo adwama ya utim jana. Wo kura nko bo adwama ya utim jana. But opa utim fa wade. Hallelujah. Utim opa utim ya de ade. E fa wade. Because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade che
0: ade che na mo de che na o san koye bia odia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: na obi a ye adwamanfo wo mumu ne de mo nyi ne ntwere mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ne tataso na se odi wani hu ne ba ko mierum ye sa o sa ji no afri wa blabom ade ama kwan ma wode gya ye pa ye adwaman ana Romans 7 no so to aso wa ha ma me ana wo ko Romans 7:2 ne so a owuo ɛno so tum tetea awadeɛm yɛnkan hɔ nti waso wɔ haeha Romans 7:2 no ɔso ɔba wɔ hyɛ okunu ase yɛde no ne kunu mmra yɛde ade akyekyere no ɛti sɛ okunu no wu a ɔtum wale na sɛ ne kunu wale ne kunu wudi a ɔyɛ de ade na sɛ ɔfa ne kunu akyi a ɛyɛ awaresɛyɛfoɔ na bible sɛ awaresɛyɛfoɔ so bɛgya wɔ nkyɛfa ɛwɔ gyata deɛnom toa so
1: ɛnyɛ gyamamɔntiɛnyɛgyamamɔntiaaleluya
0: meyere nkɔ anyɛ medɛ magya no wasɛe awadeɛ
1: ne papa
0: meyere mume halleluya magya no wasɛe awadeɛ me kuro nom wii wagya no wasɛe awadeɛ ɛti na ɔkɔ wadeɛ ɔsɛ wotɔ bo ase bɔ mpayɛ na ma w'ani da hɔ na wopere na wokɔfa deɛ yɛmfa a na aduru baabi na sɛ wontimi na sɛ wankɔbɔ adwaman wanwu na sɛ wonam saa kwan no so gyae no a bible sɛ wayɛ awaresɛyɛfo na obiara ɔbɛwale deɛ toa so
1: ɛsuafoɔ no sɛ ne
0: sɛsuafoɔ no sɛ ne
1: sɛ saa na onipa no yere ntɛm teɛ deɛ
0: na suafoɔ sɛ ɛ awurade sɛ saa na onipa no ne yere ntɛm te deɛ
1: a ɛnyɛ sɛ ɔwale
0: ɛneɛ awurade ɛneɛ na kyerɛ sɛ nsɛ sɛ yɛwale aha
1: ka kyerɛ wɔn sɛ
0: na ɔka kyerɛ wɔn sɛ
1: ɛnyɛ nipa nyina na bɛtumi agye
0: wei nyinaa na ɛbɛtumi agye
1: gye wɔn a wɔde ama wɔn
0: ɛne wɔn ma ɔmde ama wɔn
1: na ɛtutufoɔ bi wɔ hɔ a
0: na ɛtutufoɔ bi wɔ hɔ a
1: ɔwɔnsɛnipa
0: bi wɔ hɔ a yɛbɔ ne sɛ ɔno deɛ ɔba wiase ɔma wale bi ne paul na wo a wote akɔ no wɔ wo mu deɛ ɛsɛ sɛ wowaleɛ ka ɛmi ma me pa yɛwɔ bi wɔ hɔ wode ɔbaa koraa bɛtumi agya ne nkyɛ mfie du koraa ɔnyɛ ɔbaa no hwee ɔba bi wɔ hɔ de bɛma bi bɛto ne nkyɛ mfie nom ɔtumi ɔmfa ho ɔba bi wɔ hɔ nama nani koraa ne bɛma so bible sɛ wo ɔno saa nnipa no deɛ ɛnitutufoɔ bi wɔ awurade na nade ama wɔ sɛ wɔ mo deɛ ɔmo nante saa meyɛ nwale na wo a wote nka sɛ ɛsɛ sɛ wowale deɛ ɔsɛ wale toa so ɛ nipa bi so wɔ hɔ
1: aobi
0: wɔ hɔ a ɔsɛ ɔno heaven nti wɔmpɛ sɛ bɛma biaa bɛha no heaven nti wɔmpɛ sɛ ɔbaa biaa bɛyɛ de ade ebi ne paul toa so nti wo a wobɛtumi agye no ɛnyɛ nhyɛ ɔmfɔ so halleluya wopa ne wawale wompɛ so a mɛnwale ɛwɔ awurade nhyɛm na mmom sɛ woyɛ wadwene sɛ ɔnwale na wokɔ boroboro adwaman deɛ a awurade ne wobɛgye no kyɛka awurade din daa ɛti ne wabie kwaa to ama wo sɛ wontumi hyɛ wo ho so nti yɛde ade
1: wale
0: wale halleluya
1: ama
0: toa so 19 no fa 19 no ma me verse 19 waka hɔ
1: verse 19 di wagya ne wonani
0: verse 19 no ɛhɔ saa na ɔka verse 19 yɛ di wagya ne wonani toa so
1: saa wɔ se di wagya ne wonani abranteɛ no ka kyerɛ no sɛ bɛde anya so
0: deɛ naaka bio
1: yesu no sɛ
0: sɛ
1: wopɛ sɛ ɔkɔ nkwa mu
0: akɔtɔ
1: deɛ
0: wowɔfama
1: ahiafoɔ1na wonim sɛ wɔn a wɔntene
0: no
1: ɛnkɔ onyankopɔn ahenni
0: mu
1: ma wɔnada
0: wo
1: agyamammɔfoɔ
0: abosomsomfoɔ
1: awaresɛyɛfoɔ
0: halleluya
1: amen
0: ɛkyɛ sɛ yɛka ɔma ɔmosom abosom a awaresɛyɛfoɔ ka ho
1: yes
0: halleluya
1: amen
0: wokɔ Colossians 3 na verse 5 ɔbɛka akyerɛ wo ɛna Colossians 5 verse 3 no so bɛka akyerɛ wo sɛ yɛka abosomsomfoɔ a ɛnyɛ kwaku firi nom ɔma ɔmo gya a ɔmo yerenom na ɔma ɔmo gya kurom no ɔmo nyinaa yɛ abosomsomfoɔ te sɛ kwaku firi nom ɛte sɛ ayi antoanom adwamanfoɔ nyinaa te sɛ saa mmerɛpɛm no yɛbɛpirikyi afa adwamammɔ ho wede ɛnyɛ adwamammɔ ho asɛm awaresɛyɛ ho asɛm ne yɛka
1: saa
0: wɔ se ɔma mɔntiri nya nyankopɔn ahenni no hanom adwamanfoɔ awaresɛyɛfoɔ wɔyere wɔ mpra wɔ kuru wɔ mpra meyere nkwa nyɛ meyere suba nyɛ me kuru nom wi me ɔnom nsa ɔyɛ basabasa wo nkɔ asɔre nti megya no bible sɛ wokɔ 1 corinthians 7 no a ɔso so ɔkɔ wale na sɛ ɔnni mpo no ɔnye nni a bible sɛ nyaa no
1: saa
0: na ɔno no nte aseɛ sɛ wo no wokɔ asɔre ɔno so som bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ɛmi ma me paa na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo mɛyɛ awaresɛyɛ ni
1: saa
0: halleluya
1: amen
0: na bible sɛ obi ɔbɛwale deɛ yɛgya no no ɔno so ɛde ade obi gyae ne yere na sɛ wo so wokɔfa
1: ɔsa awadeɛ
0: halleluya
1: amen
0: aberɛ bɛma no anaasɛ wɔbaa no nkɔ walee a wɔyɛ awaresɛyɛfoɔ
1: saa
0: sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ deɛ a asa ɔba no a ayɛ firii ɛde ɔtumi wale bɛma nso saa ɔgyae ne yere na ɔkɔ wale foforɔ a ɔbaa no tum na mmom sɛ ɔmo mmie no no wɔnwale na sɛ ɔkɔ wale a ɔba a ɔne ne kunu ntam atete na ɔmo gu so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔfa a bible sɛ yɛde ade
1: wasɛe awadeɛ
0: enti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. E kai ho. Na fi atwa dwuma die ne so.
1: O se,
0: chaka wradi din. Wasai.
1: Na mama na bless say.
0: Onyakopo so ama bless say.
1: On fasa ka free na jama mum.
0: Fasa kira free jama mum.
1: Na so wansa kira.
0: Wansa kira.
1: Hwe. Medimeto mpaso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bone wradi de ombeto mpaso judgment day. No wa hwe won eya ware sey for ne adwamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Adie tie wradi on pesa wari jaye beba e mafra ni tie o. Because adani eja no wradi de nkola na mamu no. Mu na wo se mu titi akra na akra be ye obesuro wradi. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu ko Proverbs 22 verse 6. Die ntira wradi mpa wari jaye no. Proverbs chapter 22 verse 6 mebusham.
1: Cha bafo ne kwa yamfa so.
0: It was say enani eja no mu no mu ntira bofra kwa ya. Onye dia na ware sey ba mu mo be da akira kora no kwen
1: da bi
0: etu hwe nkwara aye stubborn nyina awori jaye ne man kwara aye stubborn
1: sa
0: nkwara street children sa ba nyina fira wari jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye da
1: na
0: kwani ye mama su wo su bi wo ye mu aye nkwase asu
1: so ja me dia
0: wono wa ba ni jaye a
1: nkwara no so ene me hwe
0: wo yakopo be show rough. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba ni ja wa manin kwani baabi. Nkwara ne yewodia.
1: Yewodia.
0: Urade be shira wo papa sa brandie. Oyire ja wo na okọ, na wafa wo mana wo hwe won. Shanka wo papa.
1: Amen.
0: Wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Wo mfire ho.
0: Ene abatan ene batan bo ho a, obehu ne ba. Osori na onum no oba, obeba na nkwara ne nyina da.
1: Sa.
0: Ye ne tam ye de hwe nkwara. Ma nkwara ye stubborn.
1: Sa.
0: Chaka urade din.
1: Amen.
0: Pati, eti oba ene bema kira ba fra kwa onfa so.
1: Na so onyini a.
0: Onyini a.
1: Onfire.
0: Ene o Kristo hwe okje first Peter nma. Chapter 3 verse 1 to 6. Ne ye fa kwala ne bia ne mato aso.
1: Sa. Peter u medika ne nyansa. O se oyire no mobra pa.
0: Bible se eyire no mobra pa.
1: Na sala na mo oyire no.
0: Sa na no mo oyire no.
1: Mo mra mo asema mo
0: ara. Hallelujah.
1: Amen.
0: Awurade mpa ware se to se yire no. Mumbla mo wase mo amua mu kununum
1: sa
0: to aso e
1: na se bi no manti asem no so a
0: na se obi antie nyankopa asema
1: na wa fa wo yirema abara ba papa
0: ni ba wo ti fie mu no ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
1: sa.
0: Hallelujah.
1: Sa
0: ene de Christopher ma pa wade e fie bi mpa obitum kasa so ma se ne yire nti menwale da
1: menkwasore da
0: to aso e
1: wase se oba hwe ma bra ba ehotie so
0: oba hwe ma bra ba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mama hyehyede nya hunama ni
0: nya mo mama hyehyede nya hunama ni die
1: masawo
0: masawo
1: sika hye
0: na ntade so empatia ni dressing emfama wade ni nkosi hwe to aso we
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu.
0: Hallelujah. Ene ema kwa wade a ye de kopa hunyade e. Hallelujah.
1: Amen.
0: Onyaka fama okunu onyade a fabra eti die ne kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ne mpabo akota tie ti woda so firi bi gum ade akwa na agi no wiase. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba be sie tumi kotontuma les be 1.2 na ne kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees o se mo mamo ma sese die
1: enya hunama ni die
0: enya hunama ni die to aso e
1: ma nya honhoma ajuo
0: ma nya honhoma ajuo
1: eyeko
0: o Kristo ni ba ma wo dressing nya simple twaso e
1: na se na san hu sie na ne boye din na
0: san hu sie no e na ne boye din de o de wo hye no fofofo wo ha no awurade wo hu ne sie ne boye din
1: ne kata hu
0: na je se de wo hye ne boye din na wo hu no awurade wo hu sie ne boye ofo
1: efo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti nhye de nipa hwe na mo hwe de onyakopo ye de ade twaso e
1: o se na sana titimlemu no
0: titimlemu
1: e ma konkron mo su nyankopon
0: ma konkron papa bi su nyankopon
1: o mo hye hye o mo ho
0: o mo hye hye o mo ho
1: e bre wo ho ase
0: so pa o mo ntade ye nyina chi ne ye bre ye ho ase
1: ama won kru
0: ama ye kru num me nua ba wo bu kru ana bible say kru ne ni etire nya sa na o kan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Christo ni ba wo bu kru o didi ni ba kromo ni ba wo bu kru wo kru ka ba kun wa kamienu o kamien sa na to aso e
1: o se sana sela etie Abraham efere
0: sana miwula. Sela etie Abraham
1: efere miwula
0: ene Kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
1: dada
0: bla kojo wose wo fere niwula aha
1: ono na se moye papa
0: ene na se woye papa
1: na munsua hundie biala
0: na usua hundie biala
1: moye nema
0: moye diade
1: moye nema
0: moye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwohwe progress no mami ko progress Okay, Ephesians 5:25 na wo se kru no mo so mo nom yere no.
1: Sa.
0: Se de Kristo so da asafo no. Lord the home

0: Ghana fo ebese na nimnyam na ke ye panwom tofo pam akọ bonyum ma president ti ho papa ne so ti ho Ghana mpanfu titire ti ho Kwame Mpadunwi na na Kwame Mpadunwi okuku sekunwi mebuana Mark Abraham wi
1: owo onukra
0: bi Abraham champagne fo we nyina wo ho edamre kunum hallelujah city boys
1: mo ho
0: ti asemne yo champagne fo we nyina guho ne yakose sa toto lapa srola to lata ani ye jimu wo platform so no so na Ghana fo mpa important wo se ya ana hu so my way anyansafo aka wo mu no 30% na kan no hene ne kan ampa do so
1: mache mi no se 15 mpo
0: isa geura
1: amen
0: na ka mache dede
1: serious
0: hallelujah
1: amen
0: na ke akose sa mache dede no same red no Old time in music ukọ eya Asante brothers no my obo ukọ to so yonko wakem aw enani wani hwenu o na yonko danu da obo kokọ chira santa no mo tete
1: ho mo ti o kwacha santa
0: na ke akose sasa mpa mfuo we nyina ahoma nsia nsiren ke urade
1: amen
0: na ke yehu ni ye pia sampa mfuo we nyina gu na papa pay mu a wadi 100 years yakwakwa sisa sankwa na awe ya one boxer short edada womu na eto ano ejaka urade
1: amen
0: tianio Jeremiah chapter 5 verse 26 okazembi
1: Jeremiah chapter 5
0: Messi enipa bra ebre wo man we mu no uti kumasi a osi Ghana ye ye na no na me ka kire o akwa bi ya me ni ne different kwa me sey ufri brother no ha uko okro machi o wa be she amakum ha eko 15 years o sey she so from kwede o mikro mu na mu sha sey dia dia o sey na mikro mu ana kwa ye wedding na ya sebo
1: ei
0: Tiono ni krum pa de. Tiono to fa re we si wa. O je ne white shirt 5 cedis. Na wa je ne black shirt 5 cedis.
1: Ah.
0: Me min dan pa ne wa twi so kama. O di ka twi white ne so. O de sin ne black trousers so.
1: Sa.
0: With 10 cedis shoe.
1: Ah.
0: O ko tina obi we de ase ne ya 7 no.
1: With dear me.
0: Isa ke urade.
1: Amen.
0: Uya no wey white no wash black no ko bi e yas na ho so na ya seven.
1: Yes, seven.
0: O si ni kru mo ha na e be ko seven no.
1: Ah.
0: Ti on di on ko ni kru mi da.
1: Ko ye din.
0: Ko su ko e kru bi ase pa na se u hwe ba bi e nipa bi ti ni ba bi e nipa bi da.
1: Hey.
0: Unim se na ene ene de beduru na nyina kete. Ye da so de kata e kwan ano.
1: Hey.
0: Ye da so de kata kwan ano ma nipa dem
1: nimrim
0: bi se woni ma kodurugum e wo western region wo ye duma so ma mfia opai fa left ya ko ho na ko hwe
1: drugum
0: fo na be hu typical village imagine ni koko ase ba yire no ye de begu abonten na ya nta ye mesisa bio na de wo fie kra pro
1: na kwa ho
0: na fe no wasa be sisa de ode abegu abonten esa ndi kofi
1: ko ye bola
0: eni ba bro
1: she
0: mi na me ka kire wo o me ye urade aman bi bia bi Jeremiah chapter 5 verse 26 to 31 ka
1: say o say
0: efrisay
1: o huna bonfo wo me man
0: urade tu na ni o man no abonfo nko a ne gum abonfo nko a Sese unim so man na yetim na obi anyi obi ani.
1: Obi a, hwe.
0: Obi anyi obi ani.
1: Na bi da bi.
0: What? Asol panyi no kra, onye asol secretary ni.
1: Na bi da bi hwe.
0: Shofu nye, shofu kra no. Womo mo kan shofu connection no. So asofu shofu nyi womo
1: nyi. Onye omo nyi.
0: Yodi connection ni wura wa na shofu so abu wura. Wa wura wa na o ma na yiri ko ho.
1: camera sabo.

0: ya binua woma biba abananse se di musi ha adwene wo gana ha no especially in kofobia ye fe sa abigail fo no
1: Christabel
0: Dina
1: Annabel
0: Cynthia sa fo no kura de menyi ni ye se 10 years virgin kura hwe a obenya bi wo ho Cynthia ne Dina ne sa fo so benya bi agi se bi adwo usua no ma poku ya ma bra
1: ofilia mo sa
0: din din na Annabel e din na oba ti se de wo ka wo techre ma that in years bi a wonyim ye din ko ji ye bu sa san brofo din de se o se suante na ma na mo se sa enya nwanwa suante na ma Russia for the Nipa. To Musa when in fire. I didn't know. To be Kobusa, yes, you say yes. I had a papa and a minion and a minion down. Matthew 19, 16 to 19. Was this all per se?
1: Ukon kwa mwa.
0: Dimlansem nesu.
1: Wasi diya wahe.
0: Wasi
1: dosi enyewu.
0: Enyewu.
1: Sayawa diya.
0: Mokro no.
1: Nyadazikrumu.
0: Nyadazikrumu.
1: Jiwoja ni uneni.
0: Na Yesu Kristo nsuwa kawwase. Kwa la utiye me. Yesu wukwa ya sumafu wano. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Yesu wukwa ya Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Babu nese say.
1: Emma.
0: Oti wase emma.
1: Muntie mo awofo asem.
0: Muntie mo awofo asem.
1: Wewuradimu.
0: Na
1: wei ne tene. Diwoja ne wunani.
0: Wei diwoja ne wunani. Yenne mransema.
1: Dikaya bosewu.
0: Dikaya.
1: Bosewu na wie wie. Na wona wale watase yeso.
0: Wati de babo nka. Dise wabla bobo wie wie. O pesha oso beye MP ni. Bankman jani bi. DC ni bia. Eh, obuo ni ni die ni ahobra hye. Fananti wati. Abaya fananti. Timono. Obebi no edisi ya. Yanu meni jino hose. Tuko 1 Peter chapter 5. Verse 5.
1: Emofra humbrasie.
0: Ose emofra humbrasie.
1: Sala na mumu mo Franso.
0: Mba
1: mo hye Onyankopon ase.
0: Sala na mumu Franso. Mo fa mo ho hye wan ase.
1: Empanimfo ase.
0: Ah! Ba usem kase ma baabro no. Jeremiah ba. Uwia bi Jeremiah 50 ho ma me. Wase sala na mumu Franso.
1: Mba mo hye empanimfo
0: ase. Mba mo hye Franso empanimfo ase.
1: Na mo nsom ho mo ho. Na mo mfira ho brasie.
0: Ahobrasie ye ntoma abofra ukoda ye afafira ahobrasie ye ntoma ye kaso bible no ho asia wo ye shutie panyine tuno fo a ofa obia so ye shutie no okwa nim wa blabom bebere wose
1: mumfra ho brasie na monsom ho mo ho
0: na monsom de
1: mo mo ho
0: mo ko 50 Mohomoho. Wankasa muwe wia mohomoho. Na uko dabode na uwe wia pansi nina. Ube tibe ye. Ube tibe ye. Ewe wia mkofuwa mleki wa mkofuwa dekem. Mkofuwa pink mleki na osa. Da kurube sa. Ubo kwa kwa sadi yedi didi tiye gumi. Ewe na mbose wia siye miru. Ene mkwa laba na jumbo nuwa omitri. Ohwana sie wiawia ne mrekia obetumi de pane afudidichi no de ahyemrek ni nche no afu ogum na si ho oba wo de prego bosu po gelenu tom na wudi wiya na abu hu yes che wiya se bone nye kola kitikiti wayo sa tin efie na wuwia Sukumu, Uria, Oma made a tour, Ofa, O boyfriend, yeah, Ofa, who shaman him? What do you shaman him? Jeremiah 50, 31 to 32, say.
1: 50 verse 31.
0: to 32
1: ohantani
0: ahantani
1: hwe
0: hwe
1: mene muonya
0: je ye tu nefu a wonfa no bible say yakobo so woni na nya
1: wadi asem
0: wadi asem ni
1: e bi say woda
0: e bi say wona
1: wasotwe bredu
0: wasotwe bredu
1: ahantani besunti
0: nti ahantani akora biala o muade yemfa no yade no obesunti
1: no ahwe ase
0: no wa ade ade
1: wa hwe ase
0: hwe e ba wutie mi yemfa Daniel 4 ne nka ho verse 37
1: Daniel chapter 4
0: verse 37
1: afia mi Nebuchadnezzar afia mi Nebuchadnezzar
0: afia o hi Nebuchadnezzar
1: me kan fo su nyankopon man so
0: me kan fo wo su nyankopon no wo su suru no
1: me man so mi yi na ye
0: me man so na mi yi na ye
1: se ne ni ye nyina ye no kure
0: se ne ni ye nyina ye no kure
1: na na kwan ya tentre ne
0: na sa nyankopon no na kwan nyina ya tentre ne
1: na wona wona ma hantan so no
0: na awa wona ma hantan so
1: otumi brɛ wona se
0: o nyankopon otumi brɛ wo mo ase nti akwala abranti ye otie mi ababa wa otie mi babu woni so omo omo ya hantan no omo omo ho so no wono nyankopon otumi bo ase Komaka says verse 8 ne ka se maka de
1: o pa de wade hwe firi o
0: urade pa firi o jan
1: biala se
0: anya bibia se
1: ade tre ne pe adoye ane ho ba
0: wo
1: gidi nu nante
0: urade nshira
1: amen
0: wo fa se urade no mu a
1: amen
0: ana na ju won ka ho
1: amen
0: shole gira won aso na bompa ye shole na won aso bompa ye ka kire wo wo ha na so ye ba tan a ka kire urade Say, penyini biala, o baby, akasati ya penyini bia. Ako fo ha wene no media brand abalabom. Empo afati na di shia. Ewurade. Onfa bone nche. Fiti enade kro won sesi o mano foforo. Won sesi o wofashi no, wunua no, wadafo no bompae bompae bompae bompae 30 seconds ne yempo. Bompae bompae. Wo ya ba fraso abompae ka kire ewurade say. Eposi wa no tia ma no papa panyini wuticha. Panyini biala wani sno. Sha wa no tia no abompa e ma wo se urade fa abone nchew. Afen su bie wo. Wo ye ba tan a, bompa ye bompa e ba wo nana. Sha mposha wo nana no tia obi. Sha wo ba bo no tia obi. Afetin abrabo.

0: asam ne so ni wonam odi honhom nyaga urade honhom na dia ne ya wadi ani wo yakopon asam etidio yakopon asam no anam yakopon asam so benya dan kwa ana di onam wonamu anonte wo yel for webla for nyadwa bla for konsu sabla for webla for webla no ono so nam sa honam no omanum no ono so betwa no wo honam. Because John chapter 34 verse 10 to 12 na ka se.
1: Nti mu am wotire.
0: Nti wa wotire.
1: Muntie me.
0: Se wa a ha word bi awurade ayisu. Wa wotire.
1: Muntie me.
0: Ni baba na ti wiase a onitire. Chege awurade.
1: Amen.
0: Aso wo se wa wotire.
1: Muntie me.
0: Etire se etire bi wo wa esisu kwa. Chege awurade. Etire wo yisu sa word no. Ensi so kwa ankaya mfa flighto ah half ni nyina half tintin tru de yemfa na kotoa kura nuru tirisiris chaka urade.
1: Amen.
0: Aso esansa wini tirenti ya de toto no ama 500,000 ah what the noa money an wakura enyeyi tienie pa
1: timu amwotire
0: eti wose wa wotire no
1: ntie me
0: tie
1: empale onyankopon se
0: empale urade se
1: obedi asemone
0: obedi asemone
1: empale otumfo se
0: empale otumfo se
1: obedi emumuyo se
0: obedi emumuyo se
1: nemo onipa ne yeso ka
0: nemo onipa wankasa wiase a wote no woni yeso ka
1: ana otua no
0: bonsem kese ma urade wene ya eso ka
1: ene otua no
0: die wa we namasase we eso a we ye no eso akatua ene ode blow da achi
1: se de onipo bi kwan etie no
0: o se se de wa nkasa wa kwan etie no
1: sa no ma ne to no
0: sa no no yakopon ma ne to se de wa wa kwan sitie
1: ampeni am
0: sa topic we no e ma me hwe me hu ye se bi wi ase me wo no me mfa kwambo ne so enya me hu da.
1: Amen.
0: Was it said you walk quite here? No.
1: Son of money to no. I'm penny and pa.
0: Meaning papa bia. Western region. Owale 3. Nema 21. What done it? No means some gun kwala no susa. And I ube bre. Ube ye say. Ube ye say. Ube ye say. Ube se na nkwala ni nyina ye case and then wanya 83 years tienio wabubu dadam ne ma 21 so obi anya ye ene wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no nshanka urade.
1: Amen.
0: Wasi woni pa woni ye so ka
1: ene otia no
0: ene onu yakopon kasa atua wo
1: ampeni ampa
0: ampani ampa
1: onyankopon ni asemone
0: onyankopon ni asemone
1: otufo nchiatemu
0: ana otufo nso onchiatemu o ishaka urade se ubeye papa na wode bode atua uka ana ubeye bone na wode papa atua uka da bi waka no wona semu na no so wonfo so nipa wonhya won hawo Deuteronomy 30:15 no wose Deuteronomy 30 verse 15
1: me den kwane papa ne bone
0: ane papa
1: ane owuo
0: ane owuo
1: mesi wanim
0: ane esi wanim tie wade nkwa ne papa ne owuo ode esi wanim onhyaw owie wakyere ode ye ose me de me hyaw se yi papa na wanya nkwa nhyaka urade eti wakyere ane ode no ma bi atoto wa ma ho eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono urade de otesoro.